0: Technicien centre émetteur grédia yeso kewo tamanina madi mahamadi yarengo chachoro nanguri juchu toni mojiri abang nyuma beatrice konandian yodie koro labande kranin chiro kabin technique ro kudena beke yusuf igedu chato yari kerne kabin technique
1: arbar kwado karama ndi kaunyare weli aglaru marbar kwado ya karama ndi anna gaji karama ndi aljara jara karama ndi adrama ngenge karama ndi sangandi laru marbar kwado karama ndi anna gaji karama ndi ya kora mana ada jina indiro agare ga jina ya kora mona ngoro abana ya kora mona ai golo karo mana ai golo galla na mana kadi warana mana abangi kadi warana parke me mana jana parke ajin dera na de parke me mana jana parke me ajin dera na de tindila mana jana tindu jindana mana de ai guru mana de na ai guru mana de kalila mana de danga waya dauna akabuda ja waya dauna ja jaro gorina samudiri ya gao ja na zamba ya ja no zo nya na karata anda la ndi bindi ali kulo ngai mura ira lo ali dai de mai mura ngai mura ira anka ka de ni ndo de mai ngai na bo la na ram de mai kora na bo la na ngar ga de de ali mai da mai ari ngar ga de de kanda na mara go ta je ni de ni mura ngai na bo la na de ni ndo de mai ya na zamba ya wi zamba ya na ya na zamba ya wi zamba ya na ya na zamba ya wi zamba ya na dai dai ranga ga di dai dai ranga ga ai dai kule kara ganda lan di ai dai kule kara ganda lan ya la de min bot yo ja kara nu ja ai dai kala ya
2: aur jagaya ma tanda ta jab man yeram gayamba godro ko waidi anda ta jaya yeram gayamba kaidi aran manjay dal karaya
0: kaidi aran kwa fala radio charian jamaso fore dion darar kona labarnde krenin ci yena krno labarnde kana gayeyan katte kakade to lochi odu sodu chauna do adi yamura ye lamar dor daraja injiha habtie ade larda afrigian wakati chaona do nima chore nchien kamandie larda afrige ngai wasa ade ko nari njamena mwauno chaona fo barangu kam kura larde nge marechal Muhammad Idriss Deby Itnoye kona wauno yei yangurado ade afrige kada yangurado mna zama larda jegine yeye kura do Mauritania Gabon ngine Equatorial Kenya Zaire gultengire nga ya Saido ye kakada kana sari ngo sodo kure mai ngoma do ade ne ma do buron lakchari ngamandie sevelte teye Nadin yang uradin gaya barangun kam kurat lar din deyen awal wazir lar din deyen alamai alinan kalchara kalturong galan kalchara sototong galan sotowunan. Labar nyunggoye gasari kirno. Kirkado adi logon gidiye. Logon gidiye haldo inchiye di juru furu kwattara kurayo. Sobo alinan gando. Kangam de akan deyena gultingye liyo uno. Ngura dubaya choranunan. Inci kalau kencai dia uno kira mai uno hari coran bawa uno dobata anggola uno beladian uno yai uno kilometer kadar leya do kau inci gaya uno lah ya bela kende mendera mang gaya uno lah ya fulling gaya uno halari ramira walca uno joru furu kota uno inci akan dia uno kemandinga kira mai uno nari kengam dia akan dia na cora kawlingja uno Inci kalau yang boro walca uno, adik kasar kalang uno tu ni janji uno. Dota uno yang uraya kena lar dendai uno cia hal adi rau uno. Dana curi kada uno tendia haigai tendi haigara india furasere uno. Sab do kerja adi uno. Sabo do cawan do nima adi cora inci yang kemandie lar da Afrika kena kunjamianan capto serai uno. Haigara dalil lah cia say uno inci kenjaya de. Tandi uno ngoroda baye uno. Kure uno, ari chorambe uno. Ye cha, ari fam fam bali uno. Dura che tenche ri uno. Che tina chorambe uno. Kana te tadito kura uno. Kure inchidi uno. Fudo kota uno. Kura do debitaye ari kolotu chaimi. Ari kerke barazali ya rakoto. Ngoro musureye. Ye todo haldo kana isaw. Resansioma jamaye chaseya. Kerakedo barazalian todo sungu halal kum wikida. Kidari ngallara tirikura Allah. Kumpayra tirikura. Delegasyari kalara yikenchi yeyi to kwado. Ten jamangon ali kolutu chaymin jamangon kwado. Na fadaado idara yusore yari ngayi tullo tullo rawuwano. Koordinatere kirke lamardo darajakrai hapte kalakurri. Minazama do farakura shururomlar dadina yakala tullo tuma darajakrai hapte UNESCO-e. Fuango deina yembaka iri waziri do lamar daraja krakurai hapte dokter sitak yambatina beni ndakon kala kilkono. Yamurai indiari chora jala sangiden banado adi daraja krakurai hapte ni ineskun. Kure faide do kana adi ineskui. Manazdoma do fara kura shuri romlar da dine kala tulutuma lamar do daraja krai hapte. Hal do hokom krai lamar do maranti kurai universite. Kure hal do yal ari kraya alangire chochora chekya ari manango manaye labarinde ngoye gasari kirna waziri do lamar do nema choro kulo yen kamandie keda bala te yambaka ere yare do ari lamar do kana kunjo kulo yen nanchira walja ari kladu kulo ye jere kefila aso ngudo kaira la aso kare chira aso Bofi cokol lah so kinderi lah so warto so. Nadin wetir gira-gira findi. Kurai wetir ari coram be grup orten jai indika onda. Yei waziri do ari ni macara kulo yang kemandia keda bala. Te jupro ungo cuku no jama mau me unu indika no wetir adi no kondara gaya unang gelara lipo unu. Waziri do lamar nalaf ya jama ya kalakura ya. Dokter Abdul Majid Abdurrahim. Te yang bakai de birungun. Hal do adi natija do kana adi kasado polio yal yarniwa la fera chidia di dezum round adi couple ye lamar do kana vitamin chorambe nima adi vitamin bulbulin a gulcheyan kore adi lamar do kana nizam do yal ngaringire un gwanna tolorara ye kekam tabijwen sa duhindin luko arakuna labar ndengo ye gasari kirn secretary general waziri do lamar daraja sharai hapte nungolo kambe kala kuria mahamad salib bin bian te bakaran chawno do ari galaye hal do lamar do kana ari kakadu do kura charte africaine des droits de l'homme gulkiya ari kakadu kura uno larda afrique Lamar don nungolo kambe kala kurie shabi chorongo kutie. Haldo lamar do daraja kambe Afrik chorong fatu rantie. Adi jama mao miyono. yei legina do wono faide wono kakado do adie bolbolen protocol de Maputo nje kakado do Maputo kura muzom a ngro burni kura adie Maputo yei nokko gaina de wono wadi tabagna ngla wono kakada adie kamrosa ndubalem telem guys kratamando Muhammad Adam Hassan chungno oda abadi me kalare ikenchi e kabin tekinigindi kana chop e Gabriel da binande indi akokda yadi kraninchi na karna angal yirtiyo asan adam anja isa Muhammadin adam baden hisen adam anjan njeringeda ade tasha musoronan musoroyan doina Abdurrahman Agabash dana kile kile ndena tezion sabab don chirngo alaki Ahmad Bosa nanganda alai Musa Kusheni ari dana bartin ndena tezion sabab don chirngo alai Asam Bosa nanganda kentigi dan don bornoyuno kakakuli yawa tezion Asan Adam anja Isa Muhammadin Adam Baden Hisen Adam anjan njeringedado ade tasha musureen doina tendiuno Abdurrahman Agabash dana kile kile ndena tezion sabaw dawno njirngo alai Ahmad Bosa nanganda alai Musa Kusheni dana bartin ndena tezion sabaw do tie njirngo alai Asan Bosa nanganda yei dambor noyuno ade kaka kuliyawa tezion yei kore kana yam chungire jana njirkin ade tendiuno njirado wono adi dana yuno ma zangire kunizu vadi uno jamari ngai uno kafara yai uno ala ngasangire kasam tapkina uno ala kumani mai lan adangalaw ke uno ala kumani mai tendiro kanadi ke uno yai nchira dana yone kinisu no fanno yai ma zando kunirum ro ke zo wadi waye joro kotro fanni non dia kafara jeki ala ngasandora kasam tapkine ala kumani mai lan adi tare hera wono ndirenjere ala komani mai nondiro kanadinchu kabi nda ngoye gasari ekirno adi yeda tezi kurma maraka lae ngura kantorte adi kati andage wakasa ustaz Yusuf Bashir Muhammad chungu na wada ustaz Madimi Bashir mahajirangu njamena ndoye jama do adi yei meiti jama fatangi ya ngayo tezi una nchiringa wani yungu na jama ngura ya ngayo tezi una ye jama adi kandarte fanchana wana kangal sada adi wana tera ngayin di wana kilikile mba wana wana kente gidan ustaz Yusuf Malimi Bashiri wana jama don jamene kilikile dana ya nguramishi kilikile jama mao meona sitra nsada wana ndi ngu yindi ranga yindi fu Abakar Alin adi nchirungo ambasader Uthman Alin yindi bosari wana lamar kwate ya dirasena juru hardisa wana ala nankam chirgay wana mayan commercial fonctionneranuno yam do adiniuno kente giranuno meti tarango fu Yunus Abakar Aliuno adi meti abangwauno nadin nangura chotu kelfe abang ye krisadi yuno ala kumani mai tingu sotora de alanga da sora de uno ustaz Yusuf Alimi Bashir kente giranuno jama do kile kile uno akara sur todo uno tafsir dianuno kaltorangalan kalcharauno nanglan Chutuno satatangalan satasariuno juro ke chira chireuno tendu arte suishe ala nan kam chirgayuno tie kana ti jowuno rantro hinduro tiriuno kente gidanuno meye rawalcha umra sariyauno adangana musulman gayro fate chiuno koreuno fate chuko ala kumani mani ningali hera juchineuno ngoye gasari kinuno angali yurtiyo adiye tattariye yei أشك علي فكي جدنا صاحب الأسهار والحكمة رباني الرهواني دانا مسكورين كرتبور نتن ديونا جما دان دي دويان غاي فانچنونا شلل نغري ديوية تنوان دياتي رانچونا كساتو سكرين تانسيون جارين تونو كلانونا تونون كودو جي جاي تاونا دليلا تا ديونا ديرا سلاتيونا كام دونا هالورسا تا كالونا kan dingilo ka darawa kaluno kunchudo wono kuwa kalkwa wa kalkalama talan fiwa kaluno kam sara ka darawa kal sundo ka darawa kal basur ta kal tafaddu tu maywa kal kumbar fuddu tu maywa kal tramal du tu maywa kal alkod du tu may merisa du tu maywa kaluno kam doono kasa chora ta kaluno shaltan kan ta daite kalam fit fit ta kaluno kan dande de buru chikiwa kaluno kam kunin challe chibo kaluno kam kulun kediye ta kal kulun kiriye tiya kalona kare minde susu kulun kariye tiya kalona kam melanga tiya kal barasa tiya kalona kam dona dilya tiya kal guba tiya kalona kunduringo na nantiwa kal mahaba maiwa kalona charangani nki tiya kalona itirna tiya kalona asima tiya kalona kasangin je tiya kalona nangu kidaya masakuri kurtubor na tiwono aringa la barba humanoiro walcha nimero telefone fera kunskun shero dangime yakku dangime shero dangime u dangime shero dangime tullo dangime tigo wa fela wala luko un findi luare me luare fesku luko skun ala fan tromare ci de cabin technique chope gabriel
1: bar kwado yo karama ndi kaunyare wele a glaru mar bar kwado yo karama ndi Allah gaji karamandi bi kali jara jara karamandi bi adramandi ye karamandi bi sangandi bi laru bi barambar godo karamandi bi Allah gaji karamandi bi ya kora mana gajina indiro agare gajina ya kora mona ngoro abana ya kora mona I go to Romana, I go to Galila, Romana. That you are now, Romana, but that you are now. Parkine, Manajana, Parke, as in Geramanati. Parkine, Manajana, Parke, as in Geramanati. Tindila, Manajana, Tindu, in Geramanati. I go to Manajana, I go to Manaji. Galila, Manaji.
3: We do away road to the day I got in.
2: mere wala baniya anda ke jawai lavari tumana dara anda ke jawai lavari tumara war mere anda ke jawai lavari kala kala vade ga bolla re kala kala vade bolla jibi kala kala vade kala ma ad koi aur yugi avre ro to koi aur yugi gari are na banwa wana baba kya ya gari are na banwa kejera ga panna para ya kejera ga panna na avre kanjera ga taramana tangi ai go me die go koro go de do rao kali ma mai go koro go de do rao mara mai wo koro go de do rao ya mara mai wo koro go de do rao kau ya ko juro go bara re dar muro